Phela ndiza umdalelo, unokwami ngindalele, itshoki imba uhekile, makanani uzike.